party kali mga na. Neme ako bayangi. Nakibangi ulit yun mandoro. Maju. Bus takaro.